0: Chico.
1: Eh,
0: Claudia.
1: Moun biye. Non, tu la. Pepe, si m'pa wè l'antre.
0: Non, non, non.
1: Asi. Mwen mette blan nan te ka. Asi, le ka pase. Oui. So.
0: Claudia.
1: Moun biye.
2: Moun Chico. Ou sav sa mwen vini fè isi akou?
1: Mwen chanje.
2: Mwen vini pou nou fin pale zafè nou.
1: Oh, zafè nou, zafè nou. Bo bandou sa. Chanje. Personne pa ni pou sav sa.
0: Man, personne ka ni a yi.
1: Bébé, ou si pose se an moun ki ni pou chen si gwe?
2: Mais, man, ou yon kou? Bon, tout bagay ka li komplan ni. An yin pou ko chanje.
1: Tout dat, mèm dat, mèm.
2: Tout bagay, mèm man.
1: Kon nou di, hein?
2: An yin pou ko chanje.
0: Ma vini pou ete isi a bioz. E gen sa jos li san chi, men a yi di mè repè sou sa iti.
1: O, yi pa la?
2: Na vi mouti avè yi.
1: Ok, ok, ok.
0: Ou bon, ok?
1: D'akor, d'akor.
0: Ou bon, ok?
1: Ok.
0: Ou bon, ok?
1: Ok.

0: Colin!
1: Et ti?
2: A ki moun sa la kem la?
0: Mwen ki la we?
1: Eh, Makoum.
0: Kouman ou ye an?
1: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
0: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
1: E mwen ti le?
0: Kouman ye mwen?
1: Mwen ka bouy manje sa mwen jas ou di fe.
0: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
1: Ki res la? Chabi sa, Noua?
0: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konet li bien? Ebe, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe kamache, pa katouche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. E bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fè savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
1: Pale kawete. Men la mou toujou wey.
0: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wey le apremidi. I pa jamè antwe an di dota. Se a son gwo wash dora. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fè men tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
1: Ki man yè, kwen yè sa?
0: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fè an yon chos ponch ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
1: Mè vè se an. Kwen sa sa? Kwen kon se bay sa la?
0: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
1: Ki sa ka dot ka don kom nan?
0: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
1: Sa ka AOL la?
0: Eglantia Online.
1: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
0: Bon.
1: Eglantia, manje a treat Eglantia.
0: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ay bete manje san di fe, paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Missy Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
0: And do what?
3: I going and play with the baby.
0: With the baby?
3: Yes.
0: Si, mama, go home. No.
3: Missy Colin,
4: I'm going to
0: Sa ki vise ti, Missy? Anyway.

0: Mwen yon bayan chè, mwen vle di madan mwen yon tan. Mwen sa di.
1: I mean, well look, we are an endangered species.
2: Kou di gwa?
1: 27 to 1. Se pou wache 26, wè yon ki do wè.
0: Gason, kouk, se pou bike fou sa wè di avon moun pa sek, ton sa kay di madan mwen sa gason. Gason, se bay sa wè yon sa wè gason.
1: Anyway, Belouk. Asa mwen yon ti job lan ti kayou petiwe. Yon nan se katan na chek la.
0: Aha.
1: E di mwen mwen petiwe kayou madan mwen lisa li a petiwe tou.
0: Ehe.
1: So mwen vlo wale gason, jes petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen jes fin fwantra hay $40 bayan fom la gason. E kousa madan mwen papye mwen, le mwen fin fwantra hay la gason. Madan mwen ka di mwen, Antoine di dan kayou la. Le mwen wè kote madan mwen ka sorti gason. Mwen bien fache, because mwen bouzoun la handou vande la pou vwe madan mwen shop gason.
1: Mwen jes oubliye dou sa gason, se jous sa yon ka takou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gason se.
0: Pa di blan.
1: Yon ka takou sa mwen. Mwen jes oubliye dou sa ou sa mwen gason.
0: Gason, mwen se pa, gason, mwen pensa, hein. La han mwen vle pou mwen fet a hi mwen brother.
1: Sa pa problem gason, ale nan mwen choko kay la, yon gason, kay peti we sa mwen gason. Mwen ka dile pi la, gason.
0: Wasi we?
1: Mwen mwen se piyes mali we mwen. An a yi feti job sa mwen gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
1: Gason, sa pa yon nan gen peti avan, ki sa wakwe ki la gason?
0: Gason, mwen vle la han mwen gason.
1: Sa pa yon nan mwen choko ti a one time gason.
0: An ale gason, an ale.
1: Bishop!
0: Sa yon
1: vle la? Mwen kon kache nan tep mwen gason.
0: Gason, an ale gason gason ek maje vas mi la.
1: Mwen yon ve kon luka?
0: Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon luka? Mwen yon ve kon